na pray wo maka fo shewa ni onyam sase wi onyame a wotiasie na wahini tuli kada debiera wi onyame anopai di hine ya fasidania ye yemma wo Jesus demon.

0: 1. Oso ne de ne ye beka ho asem.
1: Ni.
0: Okay, anya, ye shase. Oso fo na se madros na ye den.
1: Dros fo fra pa na no den.
0: Eisa, ne te sen.
1: E madros fo fra pa sam den. E ye ni.
0: Hm?
1: Ni. Ni. E ni mu ni.
0: Aware fo ma ye se bi no ho mo beda e ko sen.
1: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne se biem se ne ojuje die no. E di ara ho.
0: Sa?
1: Sa ne wo pa ya boy no adai.
0: Ah sa no mi dros no ma ne ye ne sen.
1: O mi na pa di bi di ta dros sa. Ne ni ni ku sa. Eni ni kususa na ye kuha bonanim enti wa oba wa challenge nsa na wa oba unu se japade na efu an osa enso na sabi eye nwi
0: eh nya mini pa e bia dross ope no no
1: udi nwi be dross e bi so be se dross pa de na ye
0: anka mi pe nwi de no
1: gati wa boa
0: o so fu e binum to so e bia odi nwi ni ma anim wa na bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to no
1: jankosa gaga no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebe na bia se samri wo she dross
0: wo ya di ntio mo she dross
1: sa bia ona ma no to be osunti
0: but e bin so ana she turmuti ani bio
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: e di nwi na ya dross asia design
0: okay ma wo mo she dross no bin hefo
1: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
0: ani e so yire kura she dross
1: e rawsam
0: okay e na hefa fo bi
1: a police for ma binum e she dross
0: na police ni ba she dross so I don't know what's him.
1: Now you press the man as Jedros. What do you mean?
0: Now so for whom ma or Moshe Midros Nubiana.
1: And Baba Baba can man Jedros. Walk to Afa there. And at the end of Paisa. Ta. And you appear to know. And you will be a plan for him.
0: Hey, any and any agronet is saying.
1: Then we mean a full brothel.
0: Hey! Also for some who came up from TSM and Jedros.
1: Who tell you about TSM and Jedros?
0: Now say no man.
1: What? What?
0: Oh! Now you say my name.
1: What you are doing for this story? And it's Yano.
0: Now you didn't hear.
1: Na dia jino ho.
0: Nti se se menya den.
1: Todros, na ma na todros no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se. Nye ka kire ma no.
1: E ma mun todros o tom.
0: Menye sho so ma te kan biem.
1: Mun todros o. E ma ne binum o. Mun sha todros o. E ma ne binum o. Mun todros o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: Kedi edi matem o fie. Mun di matem ka mun sha todros. Ko ko se.
0: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ne dross so hyane kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, edumu dia mu kanka kai.
0: Ado hwi hwi turumu ana.
1: Jankosa gaga no.
0: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
1: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso faso ne sai.
0: Eso faso ne sai ye de ne.
1: Awu kasi asem.
0: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma kan mate. Wo hwi ye.
0: Ah, so funzo wa no yaya ya sa den.
1: Wo ma no ya.
0: Na na wo de onim.
1: Uturumu bwa na ko uturumu a. Me di watam.
0: Enye beboa me na me ko horo me de no.
1: Me na pcha
0: wo. O ba so betuma beboa me.
1: Gati. Wa bwa.
0: E wa ma me huhuru
1: na ye krasini
0: na se pa ni o Oso fun tu council na ye bi ko sen
1: council na sister bi aba Oso da na me ni wiye bro
0: na no sa na ase chere sen
1: na se mi me jopade na da na bro dia no
0: na so ye so fun ka ma ne wiye nya me be ma foforo
1: wa bua
0: anko wiye peace kitikiti sin ya de be jun so a
1: wo kwase agai
0: e se wo ya me fere sa agai na ba e
1: excuse me
0: wo de twen me fere na ba
1: mi ko to jogu for me sew
0: okay ma jai Afenya mini pa yentufu kakra. Wo ka ba akona makan ba akon. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. Ose Shadros.
1: Master, be very careful. Pati.
0: Okay, mate. Wo die tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
1: Ho ye tie tie jojojojo samia mete ya. E ma won to afenya fega. E na wo de kire. Wo de kire kwa yenhu. Na de ajire ho.
0: Wo. And it to mini pa Elizabeth akotufu mami.
1: Wo san ku wai. No change in house. Wo da no mobile phone. Na bi asisa house. Be very careful.
0: Na wa futo ma ware fo ma na.
1: Ware mukunu na tie, wo kunu ka ba kunu aka nan, wo ka ba kunu aka sia, dem krase ne ya na retia ware ase no.
0: Na ni otu ware fo me ma so fo ma me.
1: Me ma mo ware mo yire no ma so ma jam ni mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Dias

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bi duye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jeno etin ani mani frani no osa besa sign I want to be a fool from many people be who no mo ka se ah enya kwa we no na na nia frani ano tin kwan chen sa sresra de no le bi se ayo no bi su ka se eni wo no na wo jina de urade ho adanse mo mu hun se ayo no na urade aye ne sa ti se urade age se ne frani na hun se wo so age bi aye nchechire ye aya mania eda wo babra bo so no urade be sane wo bo baji wa frimu hey

me. Ah, na kame me dia na me ya yi ayi rabo abusiafo akana waho owahuma na na chichiri me na suwa ne.